Johoima Road. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta irobu hereza obu kutende kilabana na abobo na abantu wakuru. Abata asomere na inyo abasomere ho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara ne baru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Obu nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando obu hereza bunubuona. Bulibu abusa.

Azina kakugamba waibale Yesu okunyiha mustani kale mululimi olukonjo. Nkabagamba nyowe nikuondi omba anti nikuomba anti endimi zona ndengalenga okurura ngu nyafunezo kunyamba kusobola kugenda muhanda ntafunire kizibu niko mu ndagenda kuli kasese nsobole kusaba amazi nekiyo kulya nyowe mbeho kama naenda huko kwa kasese niombe maji nana ajiye kulya Kigali inga Rwanda ndagenda Kigali naye kaenda vuguru nya Rwanda uhora zana ndabizi ndagezaho naika ibiri ikihaza ndakigamba ibi ibizumba ndabyizi umugabo numugabo musore muhungu byose ndabizi none weho ubahanga ukomere kunyita ndikugezaho nanga ndikugezaho weho raseka ariko njewe ndakora kindagezaho nabivuga nabi ndagezaho ariko uri arabikinga undavugana nawe arabari kubyumva tikwe yebtu garuka mu rukiga ndagamba ndabigamba ariko ndabiga urunya urukiga ndarugamba ariko ndarugamba konka uraguma rurandema ahandi rurandema ndaruleka konka naje za ahanda bansobe insobe Iwe, tibi ayanga mbwenu Na jezao vya ayanga kubira ayange ndabile kango kubira abi gumire mbireke abi gumire yobi siyo Ikwe Mugamba chabali mchubuga yekampala Mugamba motia mwebale mire mjemo kora Na uwe natuka mchubuga o Ngeza ako rinjogira kwe chinisa mechokulia Mwoliti Sagala ntuke Kampala ati nebo zaabuze mbulwe chokulya kubanga luli mirunde mie Ngeza kubanga kuba mbogo Ekirunja abaganda be Kampala babera bayayi bamanya buli kimu Ababiwulira naye okujjako nga yebu zaabuza naye nga akitegedde kyogeza ko kuogera abakitegedde ye Obo tebasaga babera bagezi nnyo kama naenda huko Kenya sehemu za huko Kenya ama Kongo huko mtaweza kuongea kama Swahili mdongodongo ndogodogo sini afande afande DPC minakusalimi nasema habari gani minajaribu kuongea Kiswahili kama hiyo kidongonongo ndogodogo sio ile kali yenyewe ile inaweza sindwa sababu na mimi siko mtu wa Swahili lakini iko na hivi ya humuhumu ya ongo ya hivyo ya kuoma mbiyazi na maragi kama hiyo siwezi kutembea kama sehemu za mbalimbali huko Kenya kama Kongo nikala njaa nikasindwa kuongea kiruga nikakuwa huko kama nalia njaa minajaribu kama minapiga bagamba kutena kama minapiga mbogo bageta bata mswahili wanga wanga kama menapiga nyama mondeki <Mandek. laughs>

Okay, kiluga kama hikyo. Ndawezi tembea hapo kafika paka sehemu za ngini za huko. Zote tunajaribu kuongea navyo hivyo. Orgungu rukanyanga, orusoka timanyire, nebindi ebili milimi rekizati. Ipunde malema kulega lenga hu. Andole, nkusura kulenga lirura. Abasi mungu ija muramukie mwetekaniza kule dakike muyonga tuike msaya muenda. Nguleto wango wa hoti nukuramukia. Tanike gikwata gimigamige gitereze kurungia ho. Otanye kuteka mwe namba kurungio gingana inganize. E namba yetu yesimo ya studio 0 musanju mnana 0.